kayo anong mo siya mo ito sa klam na yung budo mo nang gaya sa mga tayo nang buko lang ng laban wa niya kuno mo ya yar kapo wala ang dat fak budo din ko ay kere woman sa bayit ang kung haman lang wiwanit budo din ko ay kan mo sa wala siya kung kung haman lang wiwanit niya kuno niya sa kamo ko dobbie sunan ko ko jaham wata alina bi talib radhiyallahu ta'ala anhum ne la hayra fi ibadati laysa fi dhikr laysa fi hafqu diam yalla go xamni sax andil ak xam xam li ngay jamo li ngay jere nak mo da lutax amul bon no bari bin ngay tax dañ may jangal na ngay tewlo na ngay taxay ci karam yalla xamul yalla bu ko waral bu mu tel bu ko waral non la djibi def wata ñu ne inna salatu salhan yaa muta ko nonu ak nonu xerxe nonu gën ko ci nepp yo xamne ni islam santane nako nonu la wax sa xol bu tokke nit ka xamna nam koy defé tat and ak tewlu ak ñeena du wër bu ngam jenn ngam na xol bu nepp ci dubbu bu yalla rek dal ko ngam ngal dëru wëwul balé dikko bëgg xëc ci ñu ci aduna dikko fatélo ñu ngi ci kanamum té ñu ngi ci kanamum dé ko xalaat woon rek dootu bëgg ci dara bu nak ñu yanu fu do tam bëta bañu ya daf kan mu ko soro fu mu fess ñu dal ko da xamna bu bu non tax bu meun bu ngel ben ciir ndax di tayu suuf bu meun wal bitiku bi am ko jappal ba geema ba bis mu meun tecc suuf ba te bu ko dige ba xalaat ko da mu yaqal ñu dara mu ne yaq yaq banana waxam ñu ne daan dem ba jigeen jur booram lalu mari bang tempel yar kan dama bir sa dom banopi ni nak sa bo ko tele ko min bëgg lay def mën lako mën lay ko tere bëgg bëggam yow sax mën na la tere sa bëgg bëgg waye dem ko dal ko neex du ko neex neex la bu nak mu ci sa ko te mën na day yow ko faata djiba ne ci ni wax mo fu demone ba wel ci ko ko amul ñaan ko ak juro bu ko jafone fi ci police ba dogul fogge yow la koy laqat ci djiba problème bu meuna am ya koy laqat ci ya koy jox mu net jox ko mu nan jox ko mu sol bo na meene dugo ko dara yalla diko nangu good night yalla di ñu ci ci abina aduna tol la ru di doon la ni ko won wax ni deug deug da nga fesso deug deug deug la fay kereñ waye ku kaddam bu deug deug kon di la koy war ëllu yoonu taxé di la jaar bu tuba di wax taxé mu ci mëna ko ñatt faaw nga am no deug da la la mom la ko tax ni dañ la jaar rek ci yoonu yar yar l'islam nga am no deug di la mom lo xamné mu la doy ni la bokku ni santen dum la boyal dum ci sa bang wax mo ne bayyi ni da nga am dug dug bo xamne bo re ko dalé tam lay lor rek lay don okay tag bok mom def ci lay don fami ko wax ni ci do do ci no dalo ci diax rutti yow rafa am ci yes ko ci do rutti diax te ci ni ngi ci yow ban tan ni ni nak lay ba nak lay jeex nak lay ci bamel fi et ci bari ci jeex te ci dinde ci yobal salam ñu ci ñi nak lay ba nak lay jeex nak lay ci bamel fi

ndax fu mbolom julit aduna di dajé ñepp lambo jambo motax lolu yalla ngi ci dimbalé hujjaju bare bare buñ doomon ba gañ la sax yow mi ñu gañ yaay ñëk balu haq rawat na mom ma gañ wala ci dala fil hadd lu mata baye xel la wallahi bu duto nak tere gogu yalla tere ak baye xel gogu julit ñi baye xel fitna ju reey reey reey dana am ca barab yoy ci jamono hajj gu jot ngir mboroma fay dajé jikko yu wote yi ak lorante fa namu yombé lay nga ñew ci yu ñu sip xéeti gëtt yi da ci am yu am doolé xat gi am doolé mëna yagg ni seen xam xam match dañuy takalé gëtt gu goor ak gu jigen gu am doolé gogu mëna yagg moy bu jigen bi lool lañ koy téré waye bu dé bu goor bi mu fon ko lool lañ ko sip gëtt go xamné amul couleur amul ben jeexit xat gu du yagg lolu dañ ko sip agul ci haram nampatal ci lu ben ngant dañ ko sip setu xol ci setu di ndax da xaw match dim ci noflayu dañ ko sip ngeen di yere harma rek moy yu wex kon benen koor bu wexu dañ ko sip wax nañu Umar ibn Khattab radiyallahu anhu gisna kenn ci sahaba ya Talha ibn Ubaydillah musul yere buñ ciup fek da haramal Umar nako yow yere buñ ciup bi nga sol nak ya Talha Talha nako ya amirul mu'minin wala ya amiral mu'minin innama huwa madar wa won ko dal li ayul dara nekuti Umar nako yow yaangi bok ci kilifa yi dekk bi bok ci ni ni roy ndax bul fatte Talha bok na ci al asharatu mubashiruna bil janna Umar nako innakum ayyuhar rahb a'immatun yaqtadi bikum an-nas yeen ay roy kay ngeen nit ñi dañu roy ci yeen nit ku reer man na la gis nga sol li mu ne Talha sol nako kon mom day sol ciub ak nam ko nexé donte sa ciub bi yow agul ci ay lol nako bu len ko defati li lepp luñu soop lepp luñu ciub ci yere bu len ko solati ci jamono harmal xib na nit ci jamono hajj ñaari way dencante di wet rawatna di xol xol go xamna meuna jexi banex dal ba muy yobbe ak bolo di yaq hajj di jur bakar kon yoyu moy len ci yunu sip ci jamono harmal bokku ci dagan nak moy yeri yim sol harmalé ko ñene dañu japp na sañu ko foot feek yewé ko ah tay yeri bu tilimé motax meuna am ñaari harmal bu yi tilimé mu sol yu yeri baren te foot bu tilim ba bu bi climaté mu sol be kon yere harmal man nañ ko foot bu ko sobe lalé mom foot ko day war rahasu rahas ñaari loxom ci saabu bu am xat gu neex lolu dañ ko sip waye bu dé saabu bu dara nekul rahasu saabu dara nekut ci daga na ci ko harmal mu def ko bu amé gañu mu bandas ko wala bok bu gañu bi pour ñu fat ko da laaj tak ñu takkal ko ngir ngantu yoyu dagan na dara nekut ci bu bëgge tofu wala garab bu muy tokal ci nopam wala ci bakkanam xéetul safara yu mel non yapp sañ nako jëfëndiko dañ koy téré kaalo mbaxna yu ko mëna fegal tangor wala sedd waye sañ na kerlu duggu ci ron barni wala ci keru tabax bi keru garab gi yep sañ nako dara nekut ci bu bëgg ya xasunu sañ na xasunu am ñu ñëna def ndank ngir ragal bu dé téñ ci rawam ray ko dañ ko don téré ray téñ gu ni mel waye sañ na xasunu bu amé gom luñ ca bëgg fat wala luñ ca bëgg dindi luñ ca bëgg sétal sañ nako dara nekut ci bu gaño ci ay wéxam war ko dindi ngir man ko fat sañ nako dindi ak yu ndrok yoyu léegi ñu ñëw nag ci fidya mooy lan fidya mën naa doon koor comme na nga gisee ci aaya ba borom bi wax ne fa man kaana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk kon mën naa doon koor mën naa doon sadaqa mën naa doon nusuk koor gi ñett fan lay woor waxtu mu ko mënee rek sañ naa woor ñett fan moo xam jamono xajj la wala gannaaw ba ci diyaay bam ñibi bu ko neexee
té mo gën tof sala ñett.

0: ni bu ko neexay mu takal len nafa bor ñet fan rek num ko defay jotuna kep ko def ci ñu wax ne day waral jotu man na joto wor ñet fan ci anam gogo benen bi moy sadaqa sadaqa moy mu set juroom benn miskeen kenn ku nek mu jox ko ñaari muddu ci la gëna bari ci la wa dekk baak wa rew ma di dundé man nako defé mak man na baye bañu bi fam dekk def ko wa kon fep fu ne na jotu ngir def na nangam wor ñet fan ci num ko sobé mbolam bisu dagana wor waye leel juroom benn miskeen ku ci na ñaari muddu ñette ba moy aw nusuk moy mu rendé ab gatt sarah ko fuqraw yi gatt gu mu tayim nak gu mat tabaski ta buy jotu mom sañu la lek ci gatt gi dara kon lolu mu jox miskeen ya sañu ta lek dara amma rabbu rabbu dañ ko téré won waye ku ko def ray ben rab borom bi neena ya ayyuhal ladhina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'uhu mithlu ma qatala min an'am tarana ray ben rab bu fek yene ya harmal wala yene ko hurum ja kep ku ko def ci tay na fay lu toll ni lola mu ray nako fayati juri ker gi budé ray na rab bu maga mak melni ay ñaayek ay gaynde yu ni mel na nako faye gelem gu mak yi tolok nak yi tolok xarxar yi tolok bay ñi seen xam xam match ci lool lay leral li la ray ñu ne ko li nga wara fay niko alquran jangale borom bi da wax ne lolu muy faye yahkum bihi dawa adlin minkum hadiyan baligh alka'bati aw kafaratun ta'amu masakin aw adlu dhalika siyama kon lolu mu rebb man na set lu mengol ci jurgi mu rendi ko joxe ko wala mu lacc ko budé gelem la joxe ko ben waye man nako kafara lel ay miskin te moy xol li mu rebb ñaata mudula mu xol ci ñam yi ñu dundé lu toll non mu joxe ko bu don téméré muddu mu joxe téméré manam bu don téméré mudula tollal mu joxe téméré muddu ci dundu wala mu wor ko xol ñaata mudula muddu mu né mu woral ko ben fan li mu rebb matna ñaar fukki mudd ak ñett mu wor ñaar ak fana ñett wali kasril mudd yoman kamila manam budé nang bi mudd ak genn wala genn wala koko da koy waral fan bu mat kenn do wor genn walu fan kon ci gatal loolu lañu bëgg na fatali ci yañ téré ko xarmal ak yañ sik ci mom ak yey neeru téré ñen ñi jappé koko té téré wuñ koko ak bu défé ben ci yoon yoy wara joto naka lay joto ci anam yoy ñu tuddu ñu jéxalé umra momu sunna la buñu fédali def ko ben yoon ci sax dundu ñu yomb la nak ngo wa def ci digënté bu gatt ci ben bes ndax ba nga xarmalé ñew wër kaaba gi julli ñaar rak maqam ibrahim dox sa ba marwa sax umra jéxna da ci top rek moy nga dem watu wala nga wañi sa kawar té watu ga mo gën ci ku jéxal hajj umra yeb waye bu wañé kawar batay baxna ñu xamé na umra mom sañ nako ci mbolem fani atmi jabbat bu sat man nga umra ji ku ya harmal umra yit moy fam dal harmalé hajj ku ne fa nga harmalé hajj rek man nga fa harmalé umra waye kum ni iddam tan'im tan'im moy masajid aisha wala masjid aisha kom ni adam fa harmale fa umra kom ni ko ñu bari di defé ba nga harmale wër kaaba gi dox sama marwa matna waye nak ba nga harmale ba ngay matal yeñ dante rek ya hajj dañ la koy téré dang ko wara maltu bo joté wala nga def lu ko niru ba man ñu gëna yaq nga sa umra jamono jëng ci nek do takkap sey duñ la takal bu dé jigeen la kenn duko tak nga baye ko xel nonu waye nga moytu lepp lu yaq hajj wala umra te xamne hajj bu yaqo wala umra yaqo du tay da ngay continuer motliko donte yaquna budé hajj la gu yaq continuer motliko bu dewene nga wara ñewat fay lolu nga yaqon boko faye ba nopi nak hajj daat le warat motax yaq hajj dara jaruko deglu bu baax da nga don haji mak ci bir haj ga nga def lu yaq haj gi niki nga jotek sa soxna lan mo la war da nga wara motli haj gu yaq gi den da nga wara ñëwaat fay xaj gi nga yaq ni benen yoon nga ñëwaat do la xaj xaj farata gi da xamne xaj gu yaq gu bu doon moy sa xaj gu ñëk mënu ko doon joge fay du ko doon ndax da ngay motli fay gu yaq ga ñëwaat ñettelu yoon dora def sa deug deug xaj kon ki xaj dal warna mu wara gor gorlu naka non ki umra ba lepp lu yaq jaamu yalla gogou mu moytu ko kep ku nek mak hajjalu yob wala umra wala jenen jef benen yitte nga xamne barab yu mag la jef gu bax da fay yoko da fay fulu difa gëna sakane difa uppe barke waye safan ba jef gu barit bakkar ba da fay reede wamay yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin borom bi nena nuziqu min adhabin alim nuziqu min adhabin alim kep ku fa ton ku fa jalgati ku fa def nakat nona dañ la motal mbugal mu metti kon feeg ya nga fa nga wara yok sey gor gorlu ci moytu lepp lu ni tare yok sey gor gorlu ci yiñ diglé yi maye aw yiw waw kay nga baye xarit ne kep ko hajj ba nopi wala mu umra ba nopi sop nañ mu dem ziyara ji yaronu sallallahu alaihi wasallam bude jitul don ko ndek hajj wala umra ga comme ni ko senegal di defé kon ziyara yaronu bi dafa bok ci yi julit ni yitti wo ak diko ñaan yalla yi wu bare bare nek ci yit nak waxna ci hadith ba ken du ñew ken duma wax assalamu alayka ya rasulullah lulu rek yalla daf may delo sama roxu ma delo ko ne ko wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya fulan muy lu ama am solo bok ci yi mata baye xel muy ziyara ngeen di minde sallallahu alaihi wasallam ñan ñu sax buñu dede makka dañ nan dañ ziyara ci yoonte bi waye nañ xamne nak deug deug leen tahajjuk moy haji waye du ziyara yoonte moy tahajjuk andak lu yitteel la lu mata fonku la lol lol ak barab yu mag ya nek ca barab yoy barabu ziyare bokku na ca ziyaratul baqiya qabru yoy nga xamne mo nek ca al madinatu munawara yoonte ci dundam daan ko ziyar lu bari qabru yo xamne lañ fa denc ci sahaba yoonte bi matna fukki junni sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in yoonte jangale won ñu ziyare qabru boy dugu assalam wala bo nga yegge assalamu alaykum dar qawmin mu'minin وآتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد أجنان ينروغي يون تدانوكو جانجلتي زيارة قبر ويبقنا جا برب ينبغ زيارة جا مدينة نبرديكو يتمو زيارة مسجد قباء جلي جا masjidu quba yoonu ci bopam mo daan joge madina di dem masjidu quba difa julli legle mu war legle mu do ak tank da faran dem julli ñaar rak delu wat waye sop nañuy dem uhud montagne bobu yoonu onne hadha jabalun yuhibbuna wa nuhibbu ya montagne bo xam daf ñu bëgg ko Allahu akbar shuhada ya fa tud sayyiduna hamza ak mbolam julli manu faat ca sahaba yonentou bi ca xare boba ziyara len bok na ci ñu tam lool ba nga nekké ca al madinatul munawwara legi nak ko hajj ba sa hajj jeex wala sa umra jeex nga waat wara ñibi baat ye yonentou daan ñibé sa bu baye ko ci hajj wala umra wala mu duggé ci xare baat ya ngi ni Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir aibuna taibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidun sadaqa Allah wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al ahzaba wahdahu والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بن اف ام 106.0

0: Ndanan, sa tabaski wave da si japp ba mu deuguer.
1: Sa xar
0: validé?
1: Sa jazzner
0: validé?
1: Wa sa ndugu
0: validé? Do ma laaj nak.
1: Gawé ma?
0: Xana si fay ñeugu 1500 francs wala luko upp ak wave, bokku si tirage au sort bi meuna gagner xar, jazzner wala yeneeni lo. Taxi, luy gën di fay ak wave di gën di yok say chance gagner.
1: Hein?
0: Ah, kon yang fi ba tay loy xaar pour fay ji ga bokku ci ndanan wave yi
1: te bas ki ndanan deug ak wave la li ba taxalu wave digital finance la.

sagane gi nak mi ngi feñ ci nit ñepp dañuy tok di xaar seen mbokk mi ngir ñu war ko julé ñu tek benen neew buñu wara julé ñu neewé taxaw diko julé ñi ci dess tok di sétane julit yi te juk and ci julé gi mom di sunna nga gis na ko yiwu bari ma nga leen di raw bo démé ci armée li di xaar ku ñi wajjal te noppegut da nga gis na sa buñu tege ab neew dañ nan sax ana ñi and ak mom légui bañ nañ ko ba ki yeglé ana ñi and ak diw lay wax ta fekk na julit ñafa nek ñepp ño warona ma ci and ci julé gogu ñaanal ko lolu moy sunna kon nit ñang koy def ngir gungé seen mbokk ak taxawuko waye def ko ngir dundal sunna sinu ñu bari ñi koy sagane leele nak nga tassé ak ay ben yo xamna ñom fiñ tok di xaar kiñ andal sa buñ né ana ñi and ak diw ñom ñu juk dem and ci julé ga sa buñ né ana ñi and ak diw ñom ñu juk dem and ci julé ga lool nak lu am am solo la ndax jeuf jo xamne mom ki ngi koy defal du lako fay mukk ndax du delu ci wat kep kuñ ngay defal boko ko mané lebal ko ko ndax suñu borom fayla ko ñi ci sa ginnaw Abu Hurayra radiyallahu anhu da wax ne yunente bi ali sallatu wasallam mo wax ne man shahida al janasata hatta yusalla alayha falahu qirat ku teewe julleg neew and ci julle ga sunu borom dana ko bindal ak pay ci lu tollo ko qirat wa man shahidaha hatta tudfana falahu qiratani ñu ne ko wamal khirat lan moy khirat yow yunus bi alayhi salatu wasalam mune mislul jabalayn al a'zamay al azimayn al qirat buñ ko don misal dañuy set montagne mi gëna reuy ci kaw suuf ñu ne nonu lay tollu motax am ñukoy tollo lek jabal uhud ca jamono bobé nga xamné bokku na ci gënon reuy ci kaw suuf bokku na ci sunna yi nga xamné ñi ngi koy dawé dal bokku yi ñu bare bare leg leg diko def jappé ko ak jambar wala ñëmé ab xif muy as-suhur li ñu tuddé xëd bu fajar joté ci koor gi nga juk xëd bari na ño xamné du juk fajar xëd fekk juk xëd sunna la yenen te bala sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne barke ngi ci as-suhuru akla baraka fala tad'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma donte dagay juk guux ben guuxum ndox sax nang ko def ndax fa inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala al-mutasahhirin ndekete yemul ci barke ngi ci waye sun borom ak malaikam nañuy julle ci yenenti bi alayhi salatu wasalam non lañuy julle ci ki nga xamne dafa jug ngeel ngir xëd ngir dundal sunna sos man nga ko bañ defé nak niko bokki ndaw ko nday di defé japp ne mom ci waxtu reer lañ tollu wala ci waxtu agn waye nga jug dundal sunna si donte ben guuxum ndox la donte ben doomu tandarma la nga jëfëndiko ko lolu dundal nga sunna waye nak fagul nga sa bop jullik borom bi subhanahu wa ta'ala ak malaika ci sa kaw bokku na ci sunna yi nga xamne bokk yi batay ñing koy doya dal ci barab yu bari moy as-sawm sittata ayyamin min shawwal wéru kor yi nga wor ci juroom benn fan lolu yunus bi alayhi salatu wasalam daf ko diglé won wax nak tuyaba ja ci nek na mu toll abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu mo wax ne anna rasul allah sallallahu alayhi wasallam qala man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyami ad-dahr ko wor wéru kor ba mat nga tofal ci juroom benn fan ci wéru shawwal mel nga ni ko wor jamono jep juroom benn fan yi nak du chart ci ne dang koy toftale waye wéru shawwal yi mom nang ci wor juroom benn fan su boba mel nga ni ko wor jamono jep lol nak amna barab yo xamne ñang ko fay dundal waye amna barab yiñ ko sagane te ci sunna yi nga xamne dañ ko wara dundal ci la bok sunna yep lañ wara dundal waye dafa bok ci sunna yi nga xamne dañu leena sagane te lolu waru ci am julit bok na ci sunna yoy sawmu ashura wor bisub ashura ci sunna yi ñu doya dal la bok buñ xolé nak ci jamono yu mujj yi mom ci barab yi ñu nek ñun gis nañ ne ñing koy dundal bu baaxa baax
ndax lima waxon ci

0: mak dafa ma ci fay Dakar hmm dafa ma ci fay Dakar xolal ma togu e war ñu ubi ñu da
1: ak ñu wala ci kanam wa
0: deeng nga ma dafa ma ci fay Dakar dafa ma ci fay Dakar ma ñef ko ci ma def ko ci ma def ko ci ñeex mi hmm ma def ko ci ñeex mi ci kibu ka ba def ko téré ji lek ci basour mu ñu ma xol mu ñu may yow no mëna bolé téré ak Dakar
1: deet yow ma yaakar la nga wax
0: téré la wax téré
1: ak Dakar
0: yalla xamnako
1: lolou mom lu bess la ci man
0: ci duur manako lig no ma la bolé la ak Dakar
1: bokkuñ kan nak
0: sa duggu la
1: non
0: mais lolou duggu la
1: mais bokkuñ
0: lo ngum niew lo ngum min yo xamna lo ngum min
1: wa
0: di gew rew lo ngum xamna lo ngum la ak Dakar ngum min
1: yo ngay lo bolé
0: ci la defar sama ciéré téré la wax
1: wa
0: jam sama Dakar def ci lek ci musul
1: ha
0: duggu rek la duggu
1: la dina won fi
0: deet ni duggu la
1: fi le bot na ratti
0: di dama laj ni dougum la
1: imam ken we di wul lolu
0: legi tax lutax ngay bolé
1: waay ci rek Dakar mom
0: wa legi n'est pas dero djel sungu sun djel araw ko ya di deg bi jaar téré bi jaar fondé
1: non
0: bu meuna and ak Dakar mais lutax ku djel téré di téré bok ngay bolé sugo di nek
1: professeur
0: wa de lutax ni djel téré ko bolé sugo
1: professeur
0: wa
1: ba Sénégal santé djob ba legi
0: c'est gadi mo sante
1: Ah, Sénégal.
0: Sénégal.
1: Sénégal.
0: Sénégal.
1: Non, wa fall d'accord
0: mo ko
1: fall mom ndax
0: ndax sama tal fall xamna bu gëdi gëne ko tan
1: ndax ndax fall ni mom
0: waaw
1: ño xex ba jot sen indépendance
0: ma sha Allah
1: ta kadior
0: ci
1: ak jolof
0: ma sha Allah
1: ñom bu leen nexé mom yilif rew
0: ma ko jexna man dal sama bor mom Sénégal sambu la wax
1: waaw légui professeur
0: waaw
1: lax
0: lax
1: ak Dakar
0: waaw
1: lool mom koko xam nako
0: deug la
1: waye togu sa ci rek laalo
0: wow.
1: ba nopi jëm sa Dakar def ci
0: wow.
1: gulé tay
0: ah ba loolal jaxé ko dé wa légui est ce que xam nga tay bo togué laxu exemple xam tay
1: légui ci na ubal téléphone bi
0: wow.
1: bu féké amna ko dugg ci bir détail bi
0: wow.
1: ci 88 628 1902 bu féké amna ay mbokk yo xamné bëgg nañu bok ci waxtaan bi mën nañu jaar fofu pour jeu docteur Ahmed Samb ben ñu rafetlu jotaay bi wa ila ay questions yuñ ko bëgg poser wala yu ñu mel kon mën nañu wote 88 628 1902 légg nga né
0: ya imam xam na fa ñi wax né ñi ngi wajal ay ay gantax yu am solo yu ñu fara waxtane
1: wa
0: xam na nit ñi wacc ci nebeday
1: nebeday
0: wa garbu nebeday nañ ko waxtane fi ci ci ben FM
1: Moringa wa
0: Moringa Olifera ak garbu sump
1: sump
0: wala ak garbu ngiss ak garabu xotubitel
1: ngigif ngigif men
0: ngigif so gis da bari jariñ de
1: ah
0: est ce que xamne garabu garabu ngigif amul lu ko ci febru bopi
1: bop
0: febru bopi ñu app ay sinise rek ay ni ni xoxu xek ya gi deg bop bi metti ay problème bu amul lu ko ci man ba ci ñu am problème bañ garabu ngigif lu jëm ci walu bop rek ngigif mo ci man te nañ ci ñew inshallah deeng nga waxtane garabu guuy
1: guuy
0: ak jariñam
1: baw bap
0: waw wax xobi wax reni inshallah binn liss bu mak bo xam nañ ko waxtane fi ci benno fm wax ndariñ yu karami su ko defé na mbokk yi bayyi xel benno fm waxtu wi rek 20h japp 21h inshallah ñu fassé nako and docteur ahmed sambu fego abou sou imam yaay
1: tam ñu dimbal nak docteur ci temps bi timing bi docteur yi bi nak
0: tay wa gis nga japp ci tamit wa inshallah do rayi bi rayi bi imam sama rayo la
1: lol ko
0: rayi bi sama rayo la
1: yalla xam lolu
0: wa rayi bi sama rayo yalla xam nako mo tax sax mot mot
1: ken lu wa tamit ñu dal bëgg na tamit wax deug yalla ak émission bi dama am solo ak souvent li fi balé ci ay ñëriñ
0: wa
1: twark la dal bu dé jël tamit mu baña ëpp dal wa lek ne truc dem sa yoon tamit bayyi njabot gi wala auditeur yi tamit lolu c'est pas la peine
0: d'accord